ka kuna gonu nuneji e ka ki sabuna na ni ka sama gosi fu mai ni ka gosi a sai gina le telegram wi la wati la ni hantum go gonu ganna kuna police yoto go ba fokan me ban na ka tangar wi go ba yana bara sina be do berina ka gabi ka gunna na mete ga bai ni ka gwete na siyasa wi haraka wan wan wi sini do kan me sina go do ka gunna ni la bar tilari kiu abage no sai ka bisaya l'informateur wi la wati la ni hantum igbara di ka wi kina sina gabi ka gunna ibene ga no kuna la bar tilari na kulpa ilamba igbara biri ka kin kulal naru kai mun zamanin mun gbe gina wanu wanu loyin do kan me kan krafu indo kan me na la kar kanu main ko gonu o kan gon tiki dalio ga kan main ka tonga igbara din yana igo kinna cnen ko kar to tuma ka gonu ko te o kan kin zeri whatsapp do kan me kar ko burunzi a gonu ko me kineza ezaya ambini da na kiya kan me basin ko to akwe yoga norte kai o kina ekono a wun senni sai da wun igbara kuna ifa bene gonu ko ki la war tiladi ana kulpay hantum la nouvelle tribune oui la wetla nyen hantum doa niu un ko karikan gonu ko te nan win drone akisabu na bonigi tutu mafudi weme ganna na donga ganna kuna etiopi ganna na bene ganna gonu ko kamedan kerese iza manin gbegina wanu wanu yodo kham me kayo kina numeric an kwe mojine kabisan naya le matin oui la wetla bon hantum igbara di kawo kina sina gabi ka gunna na mete ga bai ni ka gwete na mfaniyo ka gona ga na sariya ka ga bo zeriyo ka du ko harakan wanu wanu tenna la wurti ladi ana kulpa ilamba kemise ba ka gona afrika du sud un saraka do kan me na in ka gose a se domi saraka ka kuna gonu nonedi nye di sabu gannano na in ka pe na ra gosi fu men kan wa garo a se le kat verite win la wurti la nyino iba benin na in win ganna kwa te gi romia di wadai kimi borberina ka gonu ko benedam ni dedega bele mo mo gine kwe indo kamme taba win haraka wanu wanu yo winsenni bele mo a winzetere winsenni bene win duani yo na nije win duani yo ngonu ko kamme dan kirese men ka ko kan wanu wanu te ezaya in ka moru na gane in kadi nyenzo truku na kunu moro borum we boro har bor ko kenar khusu o larbo labrit lo so so no sen suni kabsan naya san na banyene gonu ko war ba me kulpaise de aksuba la misina

0: E den hantan, todo mi tok, kan e kote yo, mi an kwa lo kando, wè nou, mi me ba an, nou nou do yo, mi an kondo, wè nou mi bo, mi an jè, nou kondo ji lo, kan e kote yo, nou kondo si kan e kote, mi an jè, a lo kan kote, a zan lo po, hantan, todo mi tok, e ya den.
1: A zan gagbele, bi besi, gantan din, nou kon kwe atan, i jè, gene ko, nou kon kwe atan, nou wè mi tan, e don yon lor, tovi asuka, e wè mi anonsi, tovi asuka, din a yon hon, wakè nou do, nou e do jidye wè, do toto e men, do sato e men, do kwe to e gbele e wè, kodo alisa ko, kodo awa jidye ko, tovi asuka, wè nou alisa kami.

turku naruka numoroburu we bar khar bar khu chen dar khu ba ma no ki ko gonu e for you antono kulpeiga ho indu ko gonu na larba na sara giru dubu in kan waranka kinni idu andu ya kunte an wangi ruwe kinni kan te ganu igo nu sanna ba hinne igo nu ko ware ba me kulpeise waqti na kamil aroy ban zano se tamatama naruka dindikini la ro nu mono ibaza no se imbe kasiman na imun polisiu nto zifu kameme kamu rogba anuko boron na bon kala bi mun komin kuna na nin do no ku ko gon bi fo atene ka so na batri hondu iya kun te o amun jibdu mun te amun labari go ne ka ibaza no se tamatama de un nin do ni in yekte ki bugu do kamme sana sara giri du fon na zoiga na wega halika kana na sara giri du bin kan na waran ka kin ni iduo ki bugu do kamme azan sikan kin ki bu hinzo ki ba amun gon ko bar bar no de ya metega baru gida gon ko tenna yun ye ma naruka woka kirun umbara metri ki bakwe unindi mekin kan kuna mun har ku foza ima zanon se tamatama ne unin do ni inkire ton ton pene kasima na yun uno ka ga ikwe ko gon ton te inze to to magon kan gon nania mahinka gbe do firi sai mo boro gbe do de mun har ku sum alma ka kin bara nse aswin kate mahinka gbe do di firi na nyeno tuntun kin to yemme domise normo gon bango ba noru garo yo banki do kameni e kam baki magisi ka o kin na garanti asin ko gonu se meta won sin pe ko boro amon la bar gon ne kai baza non se tamatama ne woni do ni in kere tonton ko ne kasimanna su ni win wo ka kirum mbara ar ku sun wan wan yo kam baza faran yo do kamme za badil gi o siyasa ibra ka o kin na ipr borum Bloc Republicain loru nouveau borona mekin wanon kan gonu ko za metega win badle yodin ba afiso sarati fon gonu ko bananda abon labar gonu ka ibaza no se tamatama de waqti akaki labar fon wan yogonu ka el fatan ko abaza no se kaspiro ablaka nino kamida in orgumana ajinde de ya inkwe na no se inu labar yo kan kwe ko gonu e kamyokuna labari sinteka iba kwe na nose nyeno zifoyuka mto nkame. Deya ziyodi inwin polisiyo nyo ya to nkame kwa rwa kawiki na tokba. Anukoboro na tokba. Amin komisaria burung nyo ya to ziyodi kame. Bifo atene kaso nabatroi handu iya kunteo amin jibri wente. Nasara jirubinka na waranka kinido na amin kwa rwa kawiki na doja. Anukoboro na bunwe kalavungi kuminu kunana. Morotaki nongonu ko barayo ka azansika kirum nkinkwe ka unzi teretena. Eka ngonu ko kibawo mbongo nyeno kirum nkin zemi ya unu toko danu. Dina zemi ya toko danu deya mwa borunza alunsi ko borunze. Safo mahini dumu borunze na adana gubuyo. Eka anahima nyeno mba borotilasani na dina kukono eka nsuba nyeno mbadu. Tila sema pokono boko di sebine mataka bisanna azan sina kankinte india kwene sa dere ka burungu nuko kan yo kini kuna nkin kwe burun bugu bono kwene meta gan kin ka te ne annan mun kile ori ka kin na clip passport odi nino kiru nkin lo polisio on before atenena ka so na batri handu ya kunte wa mun jibri wente so su ba guru we kin fodede nino polisio nkwe kam nga Mburtaki, nyeno kameto nga. Deya borusintika ndini. Sadirika mpe uka nkinindoka me kamba ndi. Deya mwafo, makagari kere mwimbuguka aga nkinghe ugisi. Tutuma nundibi nidi alimunstaki fo sigari lalori kawu kina shambro ndiye akweko gunu akuna. Deya kebun adungu ba malabani polisio kameto aga. Deya inadia eka atena. Wakati yo, ngonu harkusu kame, deri kwa ya bamban sama, gosi ndo kame unu harkusu se, sa eka kawunu, ingu labari bukaza no se, ambisa ya kwenye labari kira i beni narana. Labari ka iba kwenye nano se, nyano ingu huno kaga ikwe kogonu, kiyo do kame, ingu nkebuyo, ingu nkebuyo do kame za nasara girudufo na zoniga na wega, alikana nasara girudubinka na waranka kinido kaga ikwe kogonu. Azansika nkinko kebugu hinzi okibanna inwi keyo do kame keyo kebugu do kame makagari ayakabara mwani inwi nye imani naruka
oka kirun ke bugudo kan me mbara win har kusu onora dabli ina ha to nyego mbara ke bugu metri ke ba kwa filosofi nyenu kinkyo yan ni yakobaro syndicalist de o kise metega ke bugu win ke ba ki boda win bere bere odi peko gonunna ya ki kimino de baza zan nasara giri du fon nazon iga nawega alikan na nasara giri du binkan na waran kaki nidu ke bugu ki bodo kam azansi wan wan yo gahinza yino iba in kaza azansi sinti yino zan nasara giri du fo nazon iga maka agari nawega maka agari saudi kulpai alika kana nasara giri du fo nawe de ya kokari tutuma yino yini kate akide ibaza gina za nasara giri dufa nazon iga nawedu kawuki na 1960 na alika na nasara giri dubufo nazon iga naweye kininka kawuki na 1972 saudi keyo kangunu ko burun azansi kan kinke bu hinzo choyani na nyano metri kibakwe ka kira bana mwalfa eka agona abun nyana ba win ke bu hinzo kulpa kiba sadi mafaima kulpa madambun sadi hanu ine de gara sa wakati to ekan nan kibadi nyano kirum bayiri de ekan nan kibadi nyano ba hantunya sadi woka kirun ki goniyo nduna de nasara giri dufo na wedo iki nasara giri dufo na zon iga na wedo za 1960 kakan na 1972 azansika kiyo doka me kinkyo yana ni baza za nasara giri dubu inka za nasara giri dufo na zon iga na weye kininka di alika na nasara giri dubu inka na zon iga na wega ni alika na 1990 na maka agari azansi nye nabaru azansi da mwen barugi nyano kebu hinzio heuka kirun kinka nkiba mbun sadi makukari mabiyo kiki sadi biyo kiki ya sadi mkuna mbun malasabu mabifo tontonio kagun sadi mahinikate ni saudi anangonio tutuma unu huka kirun zama di nkiyo mbaka aga tutuma mbun guzano dee kaa barana dee baza zana sara giri dubu inka na zana sara giri dufo na zon iga na wega alikana na sara giri dubinka na waranka ki nido wakaga ikwe kogonu to nuvo program di win alamari na duka program intermedia di win alamari nyona ke tutuma baka agari ke buhinzio kirunga lomba ziri kango bamba kito ulasabu no mwuhuno doa kameta kwe kubaro sari ke buhinzio buwe abala sabu ya kahima mwuhuno doa kame ukan kikinse nanu ukana nlakari iti nyeno zani ndo mbasi niko kukiba sada mwuburu nse banna kaya zaya obori alma anamuya tutuma ha ayaka noruha nyewo noru di isina dea za iwin kiyo doka meza nasara giri dufo nazoniga na wedu alika na wakati wakaga ikwe kogo nasara giri dufo inka na waranka ki nidu kebu kudoka me azansi wanu wanu kaa metri kibakweo na kebu hinzi o nkeuna Honora dabli mekiruna kaza. Kabaki nyaki. Di baza. Safu wanu wanuri gahinza. Bame na win nwe ono. Nye bame na win amfani ono. Di ya labari kere. Bame makoche abonse. Ibeni na arana. Labari ka iba kwe nanose kwenye. Nyeno. Beyo do kame. Kibu kwenzio. Tunote ginzio kwenye. Portutuma mkiu. Kiyo banna, wala mwoba maki, abon bon wengbe te wado anferi, sadan ki an wengbe do di weng harkusu. Banna ka anwani, alman, se noru, noru yakin ko baro nongyan mse. Den go ba noru garoyo noru, noru den yako ba garoyo banki do kameni, se maki mayafo gisigina kawo kina garanti. Dea garanti di weng zami. Akin nambat no te ginzi wongu, nalla sa wumaini kam bon wengbe do aferi, ka ba amfani asinka kwete nyenu nya tutuma ton teginzo kwe ko gonu besi alma ba mu ifodi ahima no ba me mahini ka be manato manopi manawunu sali mo gine ko di ahini kate sali wahala buruburu ka kwe ko gonu na zansi kai kulpa iba ni kate ga yodi ahini kate soki e kai gonu ko ware na
sadi ba me kulpe mo gini ko me nikate iri kuluse la bari kire bon ibe ni narano la bari ka iba ko na no se ni nyeno no dia siasa igbera inka ka kirun ba de legi naruka imu para kamo un harkusu she village odo kam me siasa igbera inka di nyeno no me kamba un ba de legi ofiso nyeno bobo turi borum naruka bari bare borum dia blok republikain borum naruka siasa igbera ka oki na uno progressi le run vo borun na kirun ya ba un delegé wan wan yo na she village ofiso ne ya siasa igbera ka oki na bobo turi borum uno progressi le run vo borum niaka nza nyo do kamme na ka ga nyo bain ka zeri sadi nyo wim ba delegé odi na para kamo un har kusodi amun fiso in do kamme sara tioji nyago kaki gina wakan yo baza ante ka gir waranka kinigu bon afona an kante sadi nunka oba anki delegé di amun huno do amoboro ni do no hunayo ateke giri fobun nsubo baro makin pe kaka maya bi al mo baro nun di nongo nko hunayo nye ateke giri fobun an zante nunka ngoba maki ba delegé di ni zama to tuma go yodo nani nye ngoba nani atakinte mbo ngu nanane nye bine haki unwe haki wanu wanu yo akulpay gonu ko kubeo de akulpay marigante deri kwe ba nya gonu nga burungu bani nye ngonu ko hunu unu kango ba wanki ba adelege nye siyase igwara doa kame ngonu ko gombe kwenye nye ngu namfara ni unwe niya mwagine kweyo nye akulpay gonu ko marguyo deri kwe ba bahinika mfiso de asara tiyo na kango bana ba adelege odi mun siyasa igbara di do kammi andu ko boro na ino progressi le nouveau mun wo kam ba fisona ba de legue la bare kere bon i bieni na arana la bare konte ka iba ko na no se nyeno memunayo boro din ka ko ba memuna wiyo se ma ko kalma kin pe nun kam fiso kam ba kin memuna wunye no un abattoir amo bara yo an go ba manera no fu wino se veterinaire ma kin guna veterinaire odi memuno wulu kutrona kiron ya baguna kabe ka kim memuno kana go ba wi ka hanwa kimi aguna bani bani banani sari mabe uyo indo kam me wari kani badan gunde gani ai ma sabta mo gonuno sabta re wi alamari abatuwa do kam me memuno wulu kutro gonu ka kulpa mba guna soki e ka ai ma sari bukata biyo ayin kate iun nye ma naruka wo ka kiron kin kula naruka ya zaya wun seni nye ne tonton nye ngonu ko ki boyi se ka kimi on kuna huno ka ga ikwe ko gonu boroma tunu ka ki memuna fu wino ne amawi sai sabuta ka ima anagana memuna di ozenye no asuzenye sado wa an kana no se no ya ala de no ko na batwa do kan me lukuturo memuno lukuturo gon ba kulpa guna guna ba ya ka ka ki memuna yo kan ki mu ko nera rain la kariyeti sadin kokarin kin pe na batwa lukuturo di kan bara memuno lukuturo makin ka guna sadan bare kulpa se soki sada lafiya mo gon e kulpa se kastiro ablaka yeno kamida ino kamana ajin de bin alfatan kun ki sak suba bye bye.

0: Bene, pia kuku yi idile papa wa kamaludin adilo ja haki wanu jochu ni eku ala pera kwe kuri loju eku bi olorun sife olorun sise tire nje ki afi fun olorun pe ochi akuku ochi olorun awani lure bene olorun kuka ni re haku cho olorun fera ti ba lati lo omo wa aburu wa egbon wa kamaludin olorun pe sodo re nje a o gbodo banije o kama pe Olorun o ti nbe pelu ni o ti be ni owo ti Olorun lagbara ti Oluwa ki le kan si gbogbo egbe ife tayo bere lori alaga baba bi eman eku ara feraku baba wa ge asile ku bi Olorun se fe ani gbogbo e baba wa ti won se Patrice Olaye lagbara ti Oluwa ti wa ninu oluropo Oluwa ya fi se yo ni aipe ko ni pe yo Olorun fi rase si wa gbogbo awon omo egbe wonyi ninu awon adibo kokan abi ilu ndale perere sinende bembere ke chawuru wenya kiniki adupe pe oluwa pere ni kembe pe oluwa najo tin ka gbe nton ka mo tin alo e kurele o
1: bani lowo ninu iku alai lawo
2: e kale ti o vet lati wan tun Ni a bet lati won siru. Ah, ga meta. Ah, kolam mi ka so na wa be. Oh, mo kin alale ni pe fe lodo won ku ni afẹ ku ku. Ah, won ko bu aya nsu won ko bu ebi nsu won ku ara fera ku. Un ke a to ni je ta lo gbo wa bi ni won siru bi ni lo te cha bi ni ba suru bi ni lo bi tele bi ni aku a fe da ku epe fe lo dun won ku ikedun oni pasu ko e fi ki gbo epe fe lo dun an ki fraternity an ku a fe ku

0: Atine chiba bo wa opaya mi anila awo tripe awan shiti wala olorun shitu tile awon ti won gba boya won le ni awon ka ti won fe lati so fun how ma ti pe on ti fe e ma pe wa lori 0744 70 44 44 0744 70 44 44 wa ni do monologun se besa ti won gba e da shiti wa o da wa ko di ra ko di o ti lo ni fin sile ojo ni ti eni kankan wo e da shiti wa e iku ko wo ba lerun o si ya o
1: Amalari sa ko risa ko. Si wa n fe la ba sala.

0: ni kan ti se ku boya o lo ni re je ojo la a o ji ni wa jo so lo ku si bi a se le se si mo logun mo lagbara mo ni gugu re ojo nbo o lo a ki gbe ale ki awon shiro yo tun ni o
1: lawa ninu iku ala ila o to sa ya wo da la ila ko o to sa mo da
0: la alo e ko le o
2: e ko le
0: ah ya wa e ko le oruko yin o
2: Obinrin
0: akun fọdun tun le. Ah yawa ni pebe lohun.
2: Eh la ko le ko de pa ku ani.
0: Abi.
2: Ah pe ku.
0: Koda eh ba o la si se.
2: Ije itara won an go.
0: A o ni agbara o yawa.
2: Ni ile ita e ton tele si.
0: Be ni baba wa ti ja ni nko ya o.
2: Koda fun ko se ti banoje.
0: Eh ngba ta. Ami ami ami ami ami.
2: Omo ye.
0: I know.
2: Salaamu
0: alaikum. Wa alaikum salaam. Alipo yawa eshimo. Aki yawa nwatu ni pebeye. Ayo ni fun yo olo wa pelu wa ki la ko luti ni ojojumo ni gbo ti en se owo ti en na. Ko ni ja se ase o ere ni olomo omo loya nje e o jere ni ojo ti ni o.

Nyɛ fɛ kukɔ ya kiti jani ma shuri enko ya mama wa baba ni ti fi sile abi pe ayo ni o jene yo tun te ku ba won se akoko ti o ye eninu aye ke lolu ke gbe bo so fere re do tuni enko ya ti jani ma shuri haki ku wa won ko kan to pe won je awon olugbowo eto wa ni ye lagbara tuluwa oju ni ti o nejo tuni.

adukwe wenchi ngba na jochu ni ma binishwa ni chi a pelori etwa boya awu hediboko awle se ka dawon lebi bayi ba ti ya jo se ma gbo sugbon ni ko yen te fe boya e fe lati pe wa lori ero wa pelori 0145 46 00 00 0145 46 00 00 00 ati dagba fun ti e pe lati be lo o ti ya fun yo akin gugu e tendo ti wa e ma beru mo so fun pe iku ati je gbese re to e pe ojo nbo nigba ti olorun ba mu akoko na to ku si eni kan to le ye mo je oluwo mo je olola mo je alagbara mo je ologun koda ojo na to ba de ba e ku si bayi e ma se je ki a pada seyin ise ti agba ka se de opin o se pataki fun wa e ku wa o a le ti yin.

Sera mero bisibu ton cloton romi wenka radio fraternité FM so da kina son spécial mais yoko ko da barba yinko ba ya suminon kwa kino kwa no bu yana mon ko kabesa no da barbe nde wura ma ben darbe so ne na ko ngina be ben kuna no sio me e gasa union progressiste du renouveau mbe ba ben wo bilang sa wana ben gwasi bu isa wo bilang gugu isa so ka dirige ba seria ni ba ni bu ka bi gwasi yenda ba mo amina kombe no sia yembiru ni na ko ngura mo me be sem sina gibi ba sina bandu so mi ni bim seria ni ba so so seria ni ba ni tawiyara ba ni duke il kitipa so yentin da ba wa me ikoima no wa me yembiru ni kwasu wura mo me gogunu gemia sakoda gogunu o ba na ba tingigu mo me demi una ukrogo komar kwa me wingo imwa gobi ima bemboru yenda ba wa me na kombe no sia kwasu wura zumu tenso ni igasa ngweno gabo ba ma beti no ba troba mo me hinti nda ba wa me na kombe no sia kobaya man kanida ba ko ni ti ko ma no ma na sia na tobra i arage ti gawi ka da ba ba so da ki mora kombino yawa agblaka castero weta ki mo black yagya ika ne faisal idrisun no mo dabaru ko gbikite na konka be dawa merubisibu na ko ngawa be sem grubu mbiragya igasa grubu basina gona so mini mensaka bako kari dudoka mo ye ben sindu so be sem tenyuru ko kari dodo kani ba kunya ba kwa bebe ba ko sina bisa so kasina gibe ben biragya sa ba yunguna no su kwa mabana ba be shin ben sinyiro suru igun son tena adame siwa yaka yinami be ton bunyenda no bu ben sinu gembiru ye mababa ben serie ba yekpro ko kari yungwe ne buko buka ben gugru buya ba yekpro ko ba kwa mabati ni abagina ni morisia siriko buklo bumi ben ni morisia bumi biru ni mabade na baguru gru be shun ben sinyiro tenge ni yabare wama sanandi tura buka buka be tireni ni no son sima ben soma ye ba tura dodo kame yari tura ba wele kuro kani wa ya wa tirete so bam san ben sombro ban san ben kokari ni bako koko ye kuro tireni yabare taw yara ba tireni bare ni ilikiti so duke mwene ya ye kaso se wa ma dua kakpen tireni wa kwa gari awa beton bunyenda no biye ama mwe ne banda kabe gosi sine ama na mwe ne buka ben soma ko ben sombuti tabe yiye sana yiye bako ko kitaro so yiwa kuru imera tiri niso ikwe yiwa yentile tia barita wiyara me tani ma weni tukirike sube nosia davar kote na yibe tia na sewa samindi davar kote na konka be swesia ni na kongura mawa da ye yana ya kura tombu ita be banaba no batroba be sukusia polisi yebe kasusia demi